Tangu dirikiri daida tunandai kamirongo daida tunakenda. Ndai kashako kai kudirikira aja na inkwenda turikiria na njira ya maromba na gushokire murungu nkatho ni uria atutethe tinkona na mbaije ya agnisiri bizin kumenyantu baba ngiba kuringa thimu yawe mono tafadhali kama nethera ngashwa na noe but by all means family iji batumba ukarashibitari more than that na niromba ya kwa nipendo tetheria mtu wala kukumbikira tiri kule maniria buru na ara mwisho mwisho ato batetheria antutuwe ya kuthithia makitha ya manene mono mono ya kuthura ni ambe chachi ambiru ya shibitari ngiri magana jatha tu jaere baka lida shibitari meri ere dhatu bambuliru wa ngiri 50 ya ke oneokia na dhena ni ndhugu mudhikiria 50 ngiri 50 ayena alu 80 suba kare kotethe kanaru mbae sande ire ngi ikanara gintu mbae ire ngi jaere ire ngi jatha tu tuetonya mweri jwa tanta tuli Ika inge ankuru kikuwa unda uga kiri wonde ukuenda kubate edhia. Namba ni OU 0741 049 005. Agnes Mwiriki Agnes Mwiriki nwe nko inga nawe nkithiri kairia na nkiri gaira kure antoba kuringi dhuru gono ruwao na bautu makare mtuwe nako na kaya janina wendo. Ugetiki ntuwe kithongi mwono.

0: ena thotho la nyosi
1: makosa ye yera ko rambok sa ko ka ya we tete jena pa mone ko aroka
2: sabe me kreta muruto la kim busta ne ko aroka
3: jene ye kiamo banda
2: pa me kusi a kunde kraru tera
1: bokse kare o karoto te sinzia
4: Meru FM Watanero ya Angiru
5: Wengkomano Uthikirete Meru FM Ukulukira 88.3